shuko kume shimubonile momo wazati tivitisile mineka shichuko kume shimubonile momo wazati ama siya muti eva chongo.

parrongo. Ugalile, na pula moyo gavoju, salanina uya. Kusuni mitisinyo msingulila. Ugalile, jina wangu. Babula moroyo yavo, na uya. Salanina uya. Ugalile, ugalile. Oh, jangi jangi. Mina uya, salanina. Salam, no, yeah. Ah.